kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni o ba sere minimo sa atoda ewi ase amani atoda na adosu minia na suwrati je wonyame bia wo beti su kunim eti je wonam mu ni kwa kuma tu yam wona wo twi wasi wona wo twi ne ra ti danu wonona